te kore pe nui, te kore pe roa, te wahia wa te toe toe awa kotu koromo, kotama o te awa. Ka whakamaua, tamaki te rangita, whangawhanga he putanga riki e, o te ata e tauira mai e. O te iho te rangi e tu nei tutu, nui tutu, roa tutu, ko kere kere, he hi koe ngariki te tapu i te whatu i te ngana hauriri e. Puta tala ki te whaiau.

E tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga kōtau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui, nā te mea nāna nei ngā mea katoihanga. Ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou ko hinga atu, rātou ko hinga mai haere, haere. Haere atu rā koutou ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāma maho. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātou te hunga, kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.